abwe dadi hun e wa wi drendo inu e mon chemendo ti minu tano ste imuno de cheta nyunat che senta gute shpeten mak chemdo win ka to tata ne shwi te mak che wan de cheta imunat e gute enu gute che wan ka ta bwe yenda mak ne ga shpeten te mak kene te pai na gun ta bo win ka na stwa bte gute imun Kamino ko na naumushum uikanas na tamke himya ganete pet kawasyut mas tuwain no tasyu inano. Wen ka ino imat, no kuto is patenda ko tanyun mag ino tapaj muno. Wen ka ino imat, no kuto ti abuitadis tichi ino daot na tutuasi mag no kuto is paten mat shenno. Ino imin, ay kutiden no chen mas tuwebandin inyun ka is patenda mat. Inu ei min e guadende genus de dadihin ke che pastamen kwesiben inu tsendamon ne tepe tayan skat kaminu wi inu tu chinano wi kuno entamak shtanyu no we mucho wi kuno entenano shtay mono